0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Ballroom on 1!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ito ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos magkudakulo na maloto. Masarap mo kaya manok ni Osang, nyaw nyaw nyaw.

0: Entonces, para burrito con manos me osa. Así da un talaga. Ang manok me osa. Yum, yum, yum.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Ballroom on 1!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon,
3: iisa lang ang number one at angat sa lahat,
2: Luyang Turmeric Ginger Tea.
3: Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, carrot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
4: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo?
4: Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
10: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
11: Basta Pinoy OPM Classics.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
2: Ako, Serex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair. And reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
6: At sinong kulabot?
7: Fresh, hindi ako.
6: Makidistro.
7: Ferong walat.
8: At parang vatang-vata
7: dahil sa Era.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
10: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
12: Si Salvi na. Malatiyos, ang ganda. Dahil sa Era.
10: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
14: Basta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romelds Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: This Sunday, One Radio features the best artists, the best band, and the best performers.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: Ang init!
7: Batata!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
7: Batata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Batata!
6: Sumubok na nitong bago. Introducing
7: Batata!
6: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Batata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
7: Batata!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Besh, hindi ako.
8: Makidistro.
9: Ferong walat.
10: At parang batang-bata
9: dahil sa ERA.
6: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
11: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
13: Si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
1: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powder drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music. Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Ito ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasensi!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
8: Something old stock.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
1: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow. Kawai Skincare PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
3: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Sunday.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Now available, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. 18 pesos lang per sachet.
0: Tonight, tonight. Oh, oh, oh, oh. Sunday, Old Stock.

0: house. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang chicken nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang chicken nuggets. Manok ni Osang chicken nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
1: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
3: Ang init!
4: Patata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing
4: Patata!
3: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Patata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
5: Sunday, old

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amirag, kang pinagbubong, nakakaubos po kudakulo na maluto. Masiram kaya manok ni Osang nyaw nyaw nyaw. Utam! Utam! Nakaubot na naman ako. Manok ni Osang, kami ni ate. Ako si Pete kasi paborito ko ang manok ni Osa. Masiram talaga ang manok ni Osa. Yum, yum, yum!
1: Thank you mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
3: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
4: Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy Savvy stores near you.
5: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
3: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Daman, dapat bantayan.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: One Radio. Who's now your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Mga katindugon, abangan ang programa ni Joe Bonds, The Song, The Singer, and The Anchor. Mga paboritong golden classics, mapapasaindo yan kada Domingo, alas 8 ni Pagkabanggi. Mag-antabay na, The Song, The Singer, and The Anchor. Magdagong na, kaibanan si Joe Bonds. So One Radio, 91.3, tindugo na, The Song, The Singer, and The Anchor, Joe Bonds.
1: Domingo po ngayon, maroon po kang dati magpumpong alas 8, sagot pong alas 10, sambanggi, ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. So gusto po magpartisipar, pigimbitaran ko po kamo. Alay po kitang unyan sa kuya pong account sa Jose Jobons Bonto. Siyaring man po, pigidikta mag-text o kaya mag-chat sa kuya pong cellphone number sa 0906-864-1805 o kaya po sa kuya pong account. Ano, sa Jose Jobons Bonto man po giraray. Okay? At sa kwelang pong pakihuron, ang sa tuya pong programa, The Song, The Singer, and The Anchor, ini po manungod sa mga kanta na oldies. Itong gusto sabihin yung kampo, magpo na, mga 1950s, sagod pong mga 1970s. Ano? Basta lain pa kan 7. Aha. And, nakulong kaya nag-text na ngayon, maluya ang mga sound. Ha? Pero ang ano to lang po dyan is maluya mananggan po tayang po kaya baga restricted ta kunyang kita kaan ano ano nga ni ang pag-apod kaan may franchise alagad mas magayon po kung sa satuya po na pagdangog iga po kita garay ki transistorized radio para po malinaw ang sa itong pong mga kanta ano. So again, imbitaran ko po kamo sa satuya pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Aha. Sige na. Iguana kita ki mga nag-request, ano? Aha. Mhm. Sige po lang, sige lang po. Sige po. Okay. Sige. Okay, ang sa tuya pong primerong kanta, ngunyan, ipi-play ko po ang magayunong kong kanta. One, this is one of my favorite songs. Ano? Aram ni po nindo, sabi ko nga ni, ang ining kantang ini kaya symbolizes our readiness to help. Handa kitang magtabang sa tuyo mga nangaipong mga kababayan. Ini po ang With These Hands. Okay, ni Tam Jones.

like to acknowledge bahala siya, ano, my son in San Jose Community College. Sabi niya, good evening po, Sir Dad. Sabi ni bahala siya. Bahala siya. Ano, anyway, palagi siyang nakantabay sa kuyang programa. Ano, thank you, Tabi, ha? Thank you, Tabi. Bahala siya. Okay? Our next song is Kung Ito Ang Palad Ko. By the way, pasensya na po kamo. So, mga requested song pang day ko na i-play kang Domingo, ang na-save ko lang suna sa, ano, sa text message na, ano, kansa kong cellphone. Ano? So, iba tabi dahil napaki-request na lang, ha? And, ini pong masunod tang kanta, requested song ini ni, ano ini? Halingana nga ni, Mr. Bilaos, ha? Si Kuya, ano nga ni, ano so, kuya, ni, madali lang ha, tanapong kung nga ni, so, sa, initabi requested song ini ni, Manuelito Bilaos. Aha. Kan Domingo pa ini tabi. Ah, Manuelito, so request mo tabi kan Domingo. Ah, yun na ini. Kung Ito Ang Palad Ko ni Eddie Peregrina. Ah, this is for you.

Nah, naci kita nih Arkadjo tungag. Sabi ni Arkadjo, 90s na labaga ito. Ha? Hanggang late 70s lang. O, ayan. O, di, aro man ang gagaan, minsan nasa sala kita. Di, minsan kaya di ko natitcheck na kung ano na. Pero, tama man, yan, di. Kaya, so mga mag-request, kasi sabi ko baga, hanggang mga late 70s sana kita. Ha? So, thank you tabi Mr. Arkadjo Tungag. Digdi kaya sa istasyon may controller digdi. Ha? May controller. Nati check man tabi ako, pigti check man ako. Ano? Sorry ta na play ko ito. Pero okay na yan. Okay na. Ha? And of course, our next song. Our next song is My Love Will Never Die. Sigurado ini. My Love Will Never Die by Bert Dominic. Aha. Sabi digdi, and this is requested. Siya nag-request nga ni kang My Love Will Never Die. Nga daw tabi dyan. My Love Will Never Die. Dahil ko na surat. Si Cherry Car Borja. Miss Cherry Car Borja. This is your requested song, okay? My Love Will Never Die.

0: Balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits.
7: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.

Again, once there was a love. Sabi ni Ella, a 90s na maganda ito. So, can't you feel the love tonight? Iyon mo nang tabi, Ella. May nag-check na sa kuya. Ano? Pasensya na ta. Dahil ko na nakwenta, pasunod-sunod ko yan sa request. Duruduritso kita. Kaya siya na sa mga sunod yan, ta, no? I-check ta. Aha. And our next song is Here Today, Gone Tomorrow. Ipacheck ko tayo. Pero okay na yan eh. De, ta Ray Kunif in eh. Okay? Again, this is requested by Manay Ellen Buena. And this is for you.

20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos nindong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: I would like to acknowledge the following again, and happy Piesta pala.

si Manaylid, Barliso and family, yan si Jigs, Adura, si Litlet, si Panis, mga aki ni Manay, ay ni Jigs. Si Rimam po, si Ryan, ano? Si Ryan, si Genevieve, si Raya B, buda si Raya Jean. Si Raya V, si ganda yan. Adi, na tuminama mangrare ako. Adi, and of course, kay Ding and G Burak, si Rimang Kipading Badi and Mading Franz Kometa. Mahapit ko ta ako, kundi nasupog ako. Kimanay Diling, ano? Kimanay Lil Banyas, Manay Diling Banyas, kisay pa, kinin, ki Marikit buda ki Kora. Aha. Si Heidi and Manay Ides Padua, si Ma'am Corazon Bruces, si Chok Sid and Cha Opi Buaraw. Okay, our next song is Monday by Barry Manilow. And this is requested by this is requested by hay na nga ni na nasa lang naman kita. Hay na ito. Si siya nag-request nga ni Kenny. Dante Cabais. Mandy. This is for you, Dante. Oh, what is that?

again, and I love you so, and there is no other love. Subalit, ang tao'y marupok. This is, ang tao'y marupok, I requested a song ni Saisen nga ni Salaman, Manangad. Ilan nga daw siya nag-request, tabi kay ni ang tao'y marupok. Ilan nga daw tabi, kung siya nag-request, this is for you. Ha? Si Bako, ang nag-request kaan, si Husla Onon, garo. Husla Onon. Ha? Husla Onon, this is for you. Ang tao'y marupok.

Aram ko gusto mong panindo. Ako nga ni gusto mong kupuman. But again, it's already 10 o'clock. And programa pong The Song, The Singer and The Anchor. Ah, pansamantala pong nagpapaaram. Mabalik lang po, Giraray. Sa Domingo, that will be May 10. Ano? Magpumpong alas 8 sagod pong alas 10 sambanggi. Ano po? And sa tuya pong ultimong kanta. Love Me With All Of Your Heart. Ini po si Joe Bones. O pangako, mabalik po Giraray sa Domingo, alas 8. Sagod pong alas 10 sambanggi. Pasalamatan tango na po ang sa tuyo mga station executive, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, as in si Ma'am Rosana Osang Bores. Si ring man po ang sa kuyang mentor. Ano ang sa tuyo pigsaluduhan na pag-iribadig sa estasyon? Si Kuya Manny, si Sir Manny Almaguera. Ang sa tuyo pong ultimong kanta, Love Me With All Of Your Heart.

0: burrito com a manhoca rosa. Será muito legal. A manhoca rosa. Yum, yum, yum.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Argon, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, louvie blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na Klasimin Cemento, Argan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa 8, pwede ka mo

0: GCash in and GCash out. Kasi magbayad kang bill sa tawad. Home credit, dakulon pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin serbisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: JR Enterprises.

0: Tabaco City Bakery Shop. For advance orders, 0927-214-6...
1: You're waking up with...
2: Kikig!
3: Kikig!
4: Mga surpresang bareta sa lado lokal, national, international, as in sports. Talagang surprise ka to the max! Kikig! Surpresang pakonsuelo, surpresang komentaryo. Kikig! Bueno! Surprise! Kikig sa One Radio!
5: Good morning, good morning. Ini po ang Sendong Kapitan.
6: Si Bueno sa King, King, King, King.
7: Bangun na.
8: Ano?
7: Abo.
8: Oh.
7: Bola ko na lungkot.

0: sa siyudad nin Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 54 minutos na makalipas po ang alas 4. Maray na agas sa indugabos mga katindugon, welcome digdi sa programang Kikig! Ano man po ang sa indung mga pinagigibo? Ano man po ang sa indung mga pinagkakasiributan? Dayaon kamo sa maray rahay na kamugtakan, ligtas sa anuman na katibaadan sa buhay. Let us always start its day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gising is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return.
1: Marata na.
0: Sa mga katindugon niya itong masilibrar kan sa indang kumpleanyo, maligayang, happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from...

0: Angkay Maisel San Andres, Anthony Brul Likingan. Sa iba pang igwaning okasyon ngunya na now enjoy life. Sa mga katindugo niya itong paragos na ka-board in lodging sa mga hospital. Soy! Para hay na ka mo. Aldaw po kita ning Lunes, 4 na kanbulan na Mayo, 2026. Sa mga igwapunin kamunduan sa buhay, kundule. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people what's move desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga taga Premier Distrito, poon dyan sa Banuaan Cantiwi, Malinaw, Siyudad Cantabaco, Banuaan Can Malilipot, Makakay, Santo Domingo. Sa mga taga Segundo Distrito, poon sa Islang Banuaan Can Rapurapo, Magnito, Siyudad Can Ligaspi, Kabalig, Daraga, Asin, Kabalig. Sa mga taga Tercer Distrito, poon dyan sa Banuaan Kadumilyar, Ginubatan, Siyudad Gandigaw, Uwas, Pulanggi, Libon, Piyuduran. Parte kan probinsya ng Katanduanes, Camarines, or Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, probinsya Canalbay.
1: Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM Tindugo na. Sa pangarap po kansamuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, ang sakuyang partner, si Manong Manny Almugera. Ako po, si Bueno. Bako man gwapong lalaki, alagad very inviting kasi day nung ka masayumahan, dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang King Kasurog Kan Tama, Kaiwal Kan Sala.
2: Si Bueno, King.
0: Sa ekan programang kikig ang kabugtakan kan panahon base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Easterlies man po giraray ang nakakaapikta bilog na Pilipinas.
2: Si Bueno sa
0: ang mainit na paros gikan sa dagat Pasipiko na nagdadaranin paminsan-minsan pagdalom ninta. Warak-warak na paguran, sundo sa bakusog na paguran. Dahil po kinasi si Iripa na anuman na maraot na panahon. Ang pag-asa sa luwas man asin laog kanirya of responsibility. Mientras tanto mga katindugon halangkaw mangiraray uman na init factor. Digdi po sa kapalibutan par sa probinsya Canalbay, ngunya na Aldawa. Sa Ligte, nasa 39 degrees Celsius. Sa BIA Daraga, 37 degrees Celsius. Sa BU Ginubatan, nasa 36 degrees Celsius. Na kung sain, mga katindugon, gabusin sa extreme caution category. Kung kaya maninigo asin dapat na lambang saro sa satunya, padagay tanganing daipo, mabugtak sa peligro.
2: Si Bueno sa King.
0: Marata. Si mga estudyante sa kolehiyo na kunyan may klase. Tara po sa Banuaan kan Ginubatan na suspendido po ang klase po dum sa gabus na level dahil po sa epekto kan asphalt na sagkod ngunyan nagsasama na mga otor na maliningan ang gabos na major thoroughfares dahil sa Maalpugon.
2: Si Bueno sa King.
0: Sa mga street sweepers, sa mga miyembro waste management team sa kapalibutan, Good morning! Diyan sa Banuaan kan Malilipot, sa mga tagadigdi sa siyudad nin Tabaco.
1: Good morning!
0: Mga batang sumusunod sa utos kundi galing kay boss.
1: Good morning!
0: Sa mga yauna sa merkado publiko sa kapalibutan, lalong-lalo na digdi sa siyudad nin Tabaco.
1: Good morning!
0: Dahil paturog pa mga katindugon si sa tuya mga amigo, ano hanga?

0: publiko. Good morning. Turog pa si Payaw Buda si Madam Feli. Good morning. At ibaan ko, medyo nagpatsyal-patsyal man sunwani. Good morning. Ay, kumusta ang mga misis ng tahanan na panagos mga katindugon na sa paghigpit nin sinturon na dahil ang talagang pigado nin maray ang intriga ni Mister na sangribo mapasiring sa merkado. Ay ba ana, mauli man sa harong si Mrs. Halabao na ang ngudoy.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa mga parauma mabuhay ang mga pag-urana araw kaayan digdi sa kapalibutan dakulang tabang sa satuyang mga pananom. Sa mga parasira, perming magpasiguro tanganing da ibabugtak sa peligro.
1: Si Bueno sa King.
0: Ang programa ngini atrod sa Dukan Best Cafe 8-in-1. Kasabayan Best Cafe Gold 20-in-1. Best Cafe Black 4-in-1. Best Cafe Green 6-in-1. Gabid Herbal Mix. Kung kaya, apwera sa bahamot na masiram inumon, igwanin marairahay na epekto sa lawas kang tawo. Kaya, Best Cafe sa pagkaaga, Best Cafe sa pagkaunto, pwede man best kape sa pagkahapon, asin, banggi. Yaon man, ang manok ni Chike nakakaiba ang siram. Sabayan pa ng libreng gravy, ang mga aki nagkukuray ko sa isabay tara manok utang tilam. Igwa mga katindugon sa banwaan kan malilipot di sa syudad din tabako. Igwa sa banwaan kan malinaw tiwi, asin, syudad kan ligaw. Manok ni otang, taod-taod sa satuyang pagbalik, ang ratsadakan, kig-kig, barita!
2: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, junior high school, free senior high school. Programs we have: Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BS OA, BE Ed, BS Ed, AB English, AB Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPMBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
3: May mga araw talaga na ang bigong ramdam ko ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax and I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax, may ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax, share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, ano yan? Look ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, gagamitin mo yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner na lang, mapabahay man o laundry shop. Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop. Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Ocean Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: All supermarkets near you.
10: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
11: Nata, masaing ka.
10: Aw, maduman ako sa B2B store commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
10: Aramo kaya bararato ang mga barakal sa B2B store commercial. Apwera sa mga gamit sa mesa at yung bangko. Igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, school supply at in party needs. Baka mga birthday ka na next week?
11: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Mampalan! Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
10: Oh, anong patigahalap mo? Musla!

0: Tricycle.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Ang kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta RRS region-wide, sulit at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
4: Ilabas!

0: 55,991 ang pamilya na kompuesto ng 193 na individual ang naapiktaran kan matinding asphalt matapos ang sunod-sunod na pagbulos kan pyroclastic principal disease sa may party kan miisi gali kada kalihis na Mayo 2, 2026 sa mayon Volcano Operation Activity Monitoring Report 100-2026 alas 5 kasod na sa mga naapiktaran ang 53 na barangay sa Banuaan Canuas, 41 sa Ginubatan, 19 sa Ligao City as in 16 sa nasa kabilugan o minabot sa 129 mga barangays ang naapiktaran kan matindihan na mo gikan sa bulkan mayon magigirumduman nag-collapse ang party kan Labadon sa may bunga nga kan bulkan Aba Fountain eh, na nagkausa din pag-alintuto kan may bugo na aso na makangirhat pagilingon konsain dahilan saan paros ang direksyon pasiring sa tercer distrito kaya kan bumilagsakan na mo sinakob ang Banuaan kan Kabali Ginubatan Ligao City asin umas maigot mo niyan ang pagbabantay kan gobyerno probinsyal kan Albay sa magiging rekomendasyon kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology PBOX para sa mga masunod na aksyon. Inuel Roger Victor Parangay Miisi Green Lava Kasuna digdi sa indang nadeterminaran na dahilan sa pag-collapse kan Labadom na pyroclastic density Caris PDC o Oson na takluban na ang gali Carabao Grass na sa Karkulo kan mga residentes umilabot sa 150 metros ang rarum dahilan kay ini nagtaon in direktiba ang gobernador sa Provincial Engineer's Office Provincial Environment and Natural Resources Aragam Municipal Environment and Natural Resources asin PBOX mayon observatory na balikan ang lugar asin adalan dahilan sa pwede ining makaapiktar sa mga barangay sa ibabang party kay ini ang maigot na pangirumdom sa publiko bawal ng gad at paglaog sa 6 kilometer radius permanent danger zone asin day dapat nin anuman aktibi lugar tanganing maasigurar ang kaligtasan kan gabos
1: si Bueno sa King.
0: Mientras tanto mga katindugo nagbiyahe na ngunya na pagkaaga alas 4 ang Team Tabang kan probinsya ning Sursogon pasiring po digdi sa probinsya kan Albay tangani na mag turnover kan maabot sa 5,000 na food packs. Antes kan biyahe nagkaigwanin briefing sa Provincial Administrator Eric Rabanilla asin Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Engineer

0: Mientras tanto, suminakuro man na taga Bureau of Fire Protection, BFP, gigan sa ibang lugar, tanganing magkaigwaning clearing operations sa bypass road kan banwaan ng kabaligal bahay na nagulpi kan mag-uranin amo. Kusain, an mahibog na amo, naging dugi matapos ining sumpiton kan tubig, gikan sa fire truck. Ang lakdang ginibukan lokal na gobyerno para mas makaibitar sa peligro ang mga motorista na nagbubiyahi sa lugar. Ang mga nagtabang na BFE gikan sa ibang lugar para sa clearing operations, iyo ang gikan sa Sorsogon City, Malinaw, Pulangi, kasabay ang BFE Kamalig asin miyembros kan Philippine National Police. Sa ibo, Maragos Mangiraray ang patanid kan mga otoridad sa mga motorista asin biyaheros na maagi sa mga lugaris na tinamaan kan asphalt na magsulot nin N95 na face mask.
1: Si Bueno sa King King King King
0: Tamara taod ang iba pa.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News. Tindugo na sa Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supply and materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 48738. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart 5577-519182-4105.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Brew and Basket Laundry, Coffee, Community.
7: O madi, gabundok na naman bagahan.
6: Iyo baga madi, makulog na naman nga ni isa kamot kakakusot.
7: Hay, sday mo na pagpadipisilan pa ang sadiri mo. Tamay bagong bukas, na laundryhan, haran nilang digdi sa to, na chucks, marirelax ka pa.
8: Kaya marina, digdi lang an sa Puruk 9, Lower Bonga, baka kay Albay.
9: Open sila everyday at 11 a.m. to 8 p.m.
10: Pumapaypak na ba ang generator mo?
11: Huwag ka na magalala.
10: Narito na, Generator Repair Services.
11: Bombita Generator Repair Services.
10: Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
12: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Toko, fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
13: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
14: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang.

0: buen oso.
1: ¡24 minutos na makalipas po ang alas 5! Oras na naman, tanganing magbaya! Pansikato na digni sa kikig mga katindugon, sityo jiri, nadag ni Berto? Berto! Taray ang gigilid ni Jeffy Surya, Maricel Bilen, kay Madam Alma Bilis. Grabe ang sano. Si Pun, paguna og mga katindugon. Sige na naman sa kuyang batok. Dahil man ako kigini mo. Dahil man ako nagluwas kasuod ma. Dahil nga niya ako nagsaod. Nagluwas ako mga 5:26 ito. Nagwalking-walking. Ala ito, paguli ko sa kuyang House of the Rising Sun mga katindugon. Gari nagatulnan ko.
0: Si Buen Osa!
1: Nagpuo na duman magbato kita mga katindugon. Ikinaban ang talagang senior citizen. Ano ha? Makuan na daw akong idea. Kay Joseph Bombita. Pa-shoutout sa gabus na paradangog mo. Sa kig-kig. Analisa Binos Balmaceda. Oy, kay Pading Noel Volante Banyal. Siyempre sa iyang panabang misis na si Mading Nympha Banyal.

0: si Manong Efren na Buneño, paguna ko kung ano na ang emergency. Yung nagdudupa-dupa, ali ako sa San Jose National High School, grabe sudupa-dupa. Ito pa lang, tatawan na kunin, abuka. Pinahit ako, tinamparo sa kuki, abuka. Manong, grabe talaga ang siipon ko din.
1: Si Bueno Sox.
0: Ano Manong Efren, ayos na? Sabi ni Manong Efren, aw, ngayon buwin, kung kulang ya ki pirak muda paroy, primati na.
1: Si Bueno Sox.
0: Maray nga ni iya, tama pirak pa paroy, ay kina ba? Milyon? Kay Ruby, Madam Ruby, Barcoma, Cardanyo, Monica Bruncano, kay Sir Rex muda, kay Ma'am G. Buantes, kay Ma'am Cathy Hiron, kay Cha Salvi Coral, Mr. Jomi, and Ma'am Pasien Sistina, kay Madam Tess Bordonada, at siyempre si Panabang magurang ni Don Bordonada, dyan sa San Isidro, Ilawon, kay Beth Calios, kay Madam Aida Ramos, Chio Mario, muda kay Doña Yuli Bariso, sa magayon kong madihon na si Mading Emma Barquilla, ibaad ko din naman ako kipata pa-discounton sa iyang mga marita taas. Kay Mading Birgi Kanyo, kay Ma'am G Kanyo, Marina, good morning. Uy, happy birthday sa imutang Big Cass dyan sa San Isidro, Ilangwood. Puwerte ang parahit mo niyan, Manong June, ano? Good morning, man, kay Maricel Binyas. Pa-shoutout sa Binyas family, sa Pawa Buda Asuela family dyan sa Bunbon. Isabay naman si Ma'am Nelly Nusilyado, Samuel Año Nuevo Banzuela, Buenos Dias, watching from San Antonio, Tabaco. Kay Puring Briva Nilia Buates, happy birthday tindugo na sa Lunes. Good morning, always watching from Saudi Arabia. Deko galing na mabasa ang bangara ni Madam. Kay Madam Noemi Belena. Madam Noems, kamusta po kita? Kay Emma Binyas, Mayet Luares Brusula, Erlinda Bulanos.
1: Si Bueno Sa King King.
0: Ang programang inayatot sa Indokan Dinel Bakery, tinapay puwerte, nasog perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, Cantabaco City Hall. Pagsadiri, asin pinamamahalaan ni Madam Gina nang perming yaon ang barsaga itiri. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan panguntuhan, merindalan pamanggihan. Sa barsaga itiri, sold ka. Good news sa mga nagpapamatanga, asin naaagahan. Digdi sa sentro kan syudad din Tabaco. Ang barsaga itiri, 24 oras nang nagsiserbi. Iguaman sindakan, air condition na inting barbershop and saloon. Pagkatapos magpagayon asin magpagwapo, inamot din gutom, pasiring kamo dyan sa Barsaga Itire. Pirming yaon si Ati Met Barsaga, si Madam Jean Mendoza pala, Debbie Panay atun tabi Madam Jean. Kinaban. Siyempre atun man sa tuyakan, malilipot kakpit kulisiyom, pagsadiri kan Familia Bea, pinamamahalaan ni Ramos Bolibea. Makukuha, along National Road yan po sa Barangay San Isidro, Ilawod, malilipot albay. Sa mga parabulang tandaan kadaal daw na Domingo, soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kulisiyom. An enot sundo 30 sultana, an magana marisibining 1,000 pesos, 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sa na-registration na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno, bakbakan. Partner, kan mga mister asin misis na habu mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Luck Laundry Shop. Serbisyo siguradong kaya mo. An Adam Luck Laundry Shop, nagaganan o nagagamit nin makabagong teknolohiya. Kung kaya, ang mga musingon nindong labahon, pagluwas sa makina, itsurang baguna, mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries. Just relax, makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw, Albaye. Oy, sa mga gustong magpagayon ka narong, may beautification project sa barangay. Bala na naman, mahanap kita nin pintura sa inkitabado man. Siyempre, sa

0: tabako color mix paint center gabus na klasing pintura igwasin da color na korsonada ipatimpla sa tabako color mix paint center makukuha along National Road dyan sa Purukuno Barangay Salvacion Tabaco City. Maraming good morning kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwenga, partner man kan kigig si Tabaco City Councilor Rinier Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguni ang Panlungsod kan siyudad din Tabaco, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa
0: 31 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig. Panagos ang pinagigibong monitoring kan Albay Veterinary Office sa mga ipinagdesignar na livestock pooling sites na direktang na apiktaran kan asphalt. Initanganing maasigurar ang siguridad asin maray nakabugtakan kan mga ipinag-ibakwar na mga hayop. Kusain, parte kay ni iyon panagos na suporta sa paagi kan pagdistribuer ng ruminant concentrate sa apat na pooling sites sa probinsya ng Albay. Mientras tanto, dahilan sa matinding asphalt, nagkaigwanin mortality asin nawarang mga hayop gikan sa barangay Anuling. Nagadan ang duwang baka ang saro nawawara. Limang karabaw ang nagadan, saro man ang nawawara, nagadan man ang limang ayam, asin sampulong manok. Sangunyan, nagpapanagos ang espesos kan Albay Veterinary Office, tanganing mantiniron ang maray na salud. Kan mga hayop, mapribintaran ang pagkalugi kan mga apiktadong para atamanin hayop sa panahon nin kapiganuhan.
1: Si Bueno sa
0: ipinag-ordene Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mahiwasan na pag-simbag kan gobyerno, tanganing tabangan ang mga komunidad na naapiktaran kan pag-uranin abo dahilan sa panagos na pag-alboruto kan bulkan mayon digdi po sa probinsya kan Albay. Magigirunduman sa pagbisita ni DPW Secretary Vince Dizon, nakaulay Gobernador Noel Rosal si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Sabi mga katindugon, saklaw o sakop kan direktiba kan presidente ang tulos na mobilisasyon kan mga panginot na ahensya tanganing atamanon ang salud kan publiko siguraduhon ang siguridad kan lambang saro asin magpanagos ang serbisyo sa mga apiktadong lugares partikularmente sa banwaan kan ginubatan asin kabalig.
1: Si Bueno sa
0: mientras tanto, nag-distribuer ang Familia Lagman sa mga panginot o sa panginot ni First District Congresswoman Crisel Borsi Lagman ni Bunay asin tinapay sa mga internally displaced persons IDP sa Hiraya Manawari, Barangay San Vicente Tabaco City asin Tent City sa Barangay San Jose Malilipot Albay Kasudma. Parte ini kan birthday ni dating first man Edsel Castellar Lagman na nagsilibrar kadakalis na Mayo 1. Konsain, ang magturugang na Lagman nagkakasararo na panagos magtaoding tabang sa mga naapiktaran kan pag-alboruto kan bulkan mayon. Magigirumduman, enot ka ini ang magturugang na Lagman nagdistribuer nin sarong bilog na manok asin bihon sa mga ibakwis na sinundan kan pagdistribuer nin tama, tinapa, asin ngunyan, bunay kasabay ang sliced bread. Ang gabos na ini, pinagigibukan Familia Lagman sa painot ni Congresswoman Crisel bilang pagtataonin oras onra sa ligasiyang iminalat kan dating kongresista na tultol na pagserbi sa mga taga-premier distrito kan Albay.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, mga katindugo, nagpadaraman ng Deployable Response Group ang Philippine Coast Guard District Bicol na kompuesto ng 36 na miembros kana banggi, kasubanggi, tanganing mag-kondusir ng clearing operation sa mga apiktadong lugares dahilan sa asa na panagos na pagburug-burug kan bulkan mayon, partikularmente sa Barangay Poblasyon Social Hall, duman sa Ginubatan Albay. Nagdaraman ang grupo nin mga kaipuan na kagamitan, tanganing maasigurar at makaskas asin salbadong pagkundusir kan operasyon. Mientras tanto, nagpapanagos na naka-standby asin alertado ang iba pang deployable response group kasabay ang Coast Guard Station Albay asin mga substations kaini tanganing tulos na ma-deploy kon kina kaipuhan.
1: Si Bueno sa
0: DPW Vince Dizon, si DPWSB Bicol Regional Director

0: ang goal, tutukan ang two lanes Kilicaw Binitayan Bridge taganing mabuksan na sa maabot na Hulyo 2026. Ini matapos bisitahon kan sekretaryo ang lugar asin mapag-araman na sobrang 15 taon na ang proyekto, milyones de pesos na ginastos kan gobyerno binayaan kan kontraktor na Sunwest na bako tapos. Sigon kay Dison, kay puanang hidalion ang program of works asin tapuson ang proyekto taganing mapakinabangan na kantawo. Ang proyekto nangangaipopanin 10 sundo 20 milyones de pesos para mas magibo ang concreting kan enot na tulay. Mantag kaipuan ng 50 sundo 60 milyones de pesos na budget para mas tapuson ang siblag na duwang lane kan naunang bitan ng tulay. Dahil lang kayo ni pinasalamatan ni Gobernador Noel Rosal si DPW Secretary Dison sa positibong aksyon kayo ni sa naunang bitan ng proyekto.
1: Si Bueno sa King King King, King.
0: Mientras tanto, mga katindugon, pinaglalauman na maabot ngunyan sa banwaan kan ginubatan albay an ayuda gikan po sa gobyerno probinsyal kan Sursugon. Basado sa impormasyon na nakabot sa Kigkig 5,000 na food bags ang ipinagpreparar kan Sursugon tanganing itabang sa mga naapiktaran kan pag-alboroto kan bulkan mayon. Magigirumduman nagulpi ang banwaan kan ginubatan sa ibinagsak na abo gikan sa bulkan mayon kadakalis na Mayo 2026.
1: Si Bueno sa King
0: Marata. Pinirmahan na ang sarong memorandum of agreement mo wang sa tahaw kan Department of Labor and Employment asin Land Transportation Franchising Regulatory Board LTFRB Bicol unong sa tulay pasada program. Digdi mabibinipisyaran ang maabot sa 2,000 na drivers kan PUGs sa Kabikulan gikan sa anum na probinsya. Kung sain, ang mga maswerteng makakasabay sa programa panagos na maoperar sa indang rota mantang marisibining bayad basado sa minimum wage gikan sa programa. Ang mga ini kasabay sa tuloy pasada program sa laog po nin binding aldaw. Kung kaya, sa presenting minimum wage na 455 pesos ang aldaw, maabot man sa 9,000 shin ang sa indang makukuha gigan sa programa. Ang mga binipisyaryo na ipapasairarom sa orientasyon as in target ang implementasyon kan programa sa maabot na Mayo 7, 2026.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Taod-taod mga katindugo ng iba pa.
2: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang at ang grand raffle draw on May 31 kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.

0: kon si Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committee.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
4: Ma'am honey, kayang-kaya ko yan!
3: Eh paano yan honey? Di ba mayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Ilabas na

0: No segregation, no collection.
1: Heads up, Sagabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
2: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Si Bueno sa King King.
5: 45 minutos na makalipas po ang alas 5. Antes kan iba pa, igwa po digdin ng serbisyo publiko kon si Saiban po tabi ang nakakua kan sarong ag na igwanin laog na record book, notebook, mga resibo, buda kwarta. Please po, importante ito. May lisensya kay Hilbert Mayo dos po, 2026, mga alas 7:30, dyan sa Deca Subdivision, pababa po sa sentro, posibleng nawalta ka. Makibalik na lang po, digdi sa One Radio, o kung bako i-contact ang numerong 0954-0972-261, o tron po niya ito, 0954-0972-261.

0: kahapon po si Mr. Hilbert Villo.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: At ngayon sa ating mga balitang pambansa, malakas at sapat umano ang ebidensya ng House Panel para makasuhan at makonvict sa hiwalay na kasi Vice President Sara Duterte ayon sa batikang abogado na si Attorney Lorna Kapunan. Tama po yan, si Medicos sa lakas ng ebidensya. Tugon ni Kapunan sa tanong ng mga reporter kung maisusulong ba ng ombudsman ang kasong plunder at mapapanagot sa batas si VP Sara base sa mga ebidensyang nasiwalat sa Justice Panel sa pagdetermina ng probable cause. Ang tinutukoy ni Kapunan ay ang pag-examine ng Justice Panel sa record ng anti-money laundering kung saan nalandad na mahigit 600 mga kahinahinalang transaksyon sa bangko ni VP Duterte at ng mister nitong si Attorney Manasis Carpio na umaabot sa 6.7 bilyong peso. Tumugma naman ang record ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa record ng AMLAC.
1: Sa King, King, King.
0: Samantala, nakatakdang pagtimayin ng House Committee on Justice ngayong Lunes, Mayo 4, pagbabalik po ng sesyon, ano po? Ang ulat na nagre-recommenda ng pagdadala ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Batangas Representative Jirbil Luisto, natapos na ng komite ang kanilang tungkulin na tukuyin kung may probable cause batay sa ebidensyang iniharap. Sa Lunes o ngayon, formal naming aaprubahan ang committee report kasama ang resolution at articles of impeachment. Pasa ito sa plenaryo para pagdesisyunan ng buo. Sa gitna ng mga aligasyong lumutang, ang tatlong mabibigat kabilang ang paglustay umano ng 612.5 milyong peso na confidential fund covering, mayroon pang 125 milyong peso ang ginasta sa loob lamang ng 20 oras. Pinuna ng House Committee on Good Governance and Envelope System at questionabling resibo habang sa forensic analysis ng National Investigation ay lumabas ang pamimiki ng pirma. Dagdag pa rito, natukoy ng Philippine Statistics Authority PSA ang mga peking pangalan ng recipients at kinumpirma ng Commission on Audit COA ang abiso ng disallowance ng mahigit 73 milyong piso.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Samantala, mga katidugon, hinamon ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na patunayan ang aligasyon na tatanggalan ng pundo ang mga kongresista kapag hindi sinuportahan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, sinabi ni Ridon na ipakita ni Pulong ang kanyang tapang sa pamamagitan ng pagdidepensa sa impeachment laban kay VP Sara sa plenaryo ng Kamara. Ang patutsada ni Pulong ay kaugnay naman ng napipintong debate at butuhan sa plenaryo ng Kamara kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara.
1: Si Bueno sa
0: sa House of Representatives pala, Manong Jun Sapiter at Manong Mani, apat lahat ang Duterte.
1: Bueno sa
0: hindi na, pati paglaban nila, no?
2: Lato ba na yan?
0: Samantala, kinundinal ni Senador Irwin Tulfo ang mga mapang-abusong negosyanteng lumalabag sa price freeze na pinaiiral ng Dipin Industry DTI hanggang Mayo 10 upang magsilbing proteksyon ng mga imili sa gitna ng tensyon sa Middle East. Napuna ni Tulfo na tila naging kampante ang ilang negosyante na magtaas ng presyo kahit may price freeze dahil sa paniniwalang hindi maaabot ng monitoring ng gobyerno ang mga lokal na pamilihan, lalo na ang mga maliliit na pwesto.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Sa dami ng mga nagmo-monitor, bakit kaya hindi nila na-monitor, ano? DTI monitoring, Local Price Coordinating Council monitoring.

0: Monitoring. Lahat monitoring.
1: Si Buen Osa. King.
0: Di napansin.
2: Pasaway ka.
0: Doon ako nalungkot. Samantala nagpadala ng mga aircraft at barko ang Philippine Coast Guard upang itaboy palabas ng karagatan ng Pilipinas ang apat na research vessel ng China. Ayon sa PCG, labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ang pagpasok ng apat na research vessel ng China dahil wala itong pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa namataan ang Shanghyang Hong 33 na isang advanced oceanographic survey vessel na may kakayahan sa deep sea research, sea floor mapping, geophysical exploration at support sa mga submersibles. Namataan ito sa Quirino Atoll malapit sa Rizal, Palawan.
1: Si Buen Osa. King.
0: Samantala, matagumpay na naitaas ng Civil Society Coalition na atin to nitong linggo ang watawat ng Pilipinas sa pag-asa K2 o Sandy Cay sa West Philippine Sea. Kahapon, ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa naturang lugar ay idinaos ng grupo sa isinagawa nilang 4th Civilian Mission bilang isang mapayapa ngunit matibay na pagpapakita ng pagtutol sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea.
1: Si Buen Osa.
0: Marata. Taod ang iba pa.
3: May upcoming event ka ba as inangangaipo ni maurag na lights and sound? Day ka na ma-stress! Sa Madel Lights and Sounds, kaming bahala sa imo! From birthdays, bunyagan, kasalan, church events, anniversaries, graduation as in school recognition, to batch reunions, alumni homecoming, pageants, barangay fiesta and activities, paliga, Christmas parties as in iba pa, may quality sound systems kami na hanggang sa ibong na barangay ang tanong.
4: Wow!
3: Madel Lights and Sounds. Makukuha sa Purok Size, Barangay Libtong, Tiwi, Albay. I-contact lang ang numero 0985-084-3608 o bisitahon ang sa indang Facebook page Madel Lights and Sounds Rental. Facebook account Roland Buban, Madel Lights and Sounds.
5: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
6: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with Zinc Capsule.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
9: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
2: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sinda sa mga numero 09876 o 0970-469-19.
11: Hanap nindo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
12: Jaya Enterprises.
11: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa Apex, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit puhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya is owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Pagkapon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0614.
12: Jaya Enterprises.
13: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
14: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
15: Ako po si Amirag kang pinagbubakakaubos magkudakulo na maloto. Masarap mo kaya manok ni Osang nyaw nyaw nyaw.

0: kasin. Paborito ko ang manok na osa. Masigaw na ang manok na osa. Yum, yum, yum!
1: Thank you, Joy. Your manok na osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: si Buen Oso. King, King, King, King.
1: Philippine Standard Time, 4 minutos na makalipas po ang alas 6. Updates kita mga katindugon sa aktibidad kan Bulkan Mayon. Base sa ipinagpaluwas na bulletin, ngunya na aldaw kan DOST Philippine Institute of Volcanology and Seismology na sa nakalipas pong 24 oras na i-record kan tibok sa Bulkan Mayon, 411 rockfall, volcanic earthquake, 4 na volcanic nagdurar din sa Rosundo 3 minutos, 4 na pyroclastic density current PDC o ozone. Base po ini sa nasiripan ka na PBOX. Nahiling man ang banaag sa ngudoy kan bulkan, mantag padagos ang pagbulos kan lava sa galis mga katindugon sa Basod, nasa 3 kilometros na. Sa Bunga, nasa 3.2 kilometros na. Sa Miisi, nasa 1.6 kilometros. Kasamay ang para paminsan-minsan na maluyang Strombolian activity, as in takupsit sa ng lava fountaining mga katindugon. Padagos na nasa alert level number 3 ang Bulkan Mayon.
0: Si Buen Oso, King, King, King, King.
1: Balikan niya ito at sa tuyang mga paraan tabay, liwat niya itong tawanan ng importansya. I-acknowledge niya ito at sa indang presensya mga katindugon, digdi sa live.

0: broadcast kan, kikik sa pagikan. 91.1 Radio, 91.3 News FM. Mananagod po ning kay Madam Michelle Banton. Siring man sa mga pagtaraning niya daa. Kay Madam Edna Perez. Joanne Torres. Manana, good morning. Ano, Madam Ellen Bisa, ma-birthday ka po, 80 years old ka na. Matibay si Madam. Kay Cheryl Flores, kay Ramon Convincido, Lorna Napay Butilo, Michelle Banton, Salvi Canyon, Marilo Crisanta Bilinso, maray na good morning po sa gabos na mga panagos na katutok. Digdi po sa satuyang programa. Ano nga buhay ng pahit? Mayo 4 na po, 2026, parani ng parani ang graduation sa mga universities and colleges. Bakusa naman digdi sa satuyang runa, kundi sa halos bilog na Pilipinas. Aramtaman sa na po baga na dakul na mga pobreng tikoy, na mga magurang na talagang biyong nagmamalaigot, nagpapadaplos poon rapandapan, maigapang sana ang pangangaipokan sa indang mga aki sa edukasyon. At least magkaigwaman lamang nin professional sa familia, maski nga ni labi-labi ang kapigaduhan. Kada graduation, panuin ni mga katindugunin kaurugmahan. Siyempre, pag nahiling na kan familia ang toga, aram ninda na masakat sinda sa stage. Tangani na mag-receive kan diploma, as in, mapuunduman ang sa indang pag-utob sa pangaturugan sa buhay. Lalo na sa mga magurang na sa ibongkan labi-labing katikapuhan sa buhay, talagang nagpadagos na magdisponer, magsustinir, as in magmantinir, para sa matrikula, para sa balon, as in gamos na gastuson kan sa indang angke, lutsa na nintoga pag ni ano po. So, an sa indang mata, mailing nindo, maski maugma, pero igwaning luhang nagigilid-gilid sa indang mata. Iyan po, bako kamunduan, kundi the tears of joy. Luha nin kaugmahan dahil triumpo sa ibong na kan labing-labing sakripisyo mga katindugon. At sa ibong kan mga kaurugmahan na iyan sa panahon kan graduation, ani ba nga ni igwapang pigtagamang dauso na urig, hoda may jam session pa, may buro barayli pa, mga katindugon. Sa ibong ka iyan, ang mga grado na rinibo, igwaning hapot sa indang sadire. Ano nga yabuy ng hapot ninda? Pakatapos ka ini. Igwa daw ako nin malalaogan na trabaho sa
1: si Bueno sa
0: pakatapos na kita maging matrayumpo, malampasan mga katindugon ang mga challenges na nagdurar ki 4 na taon, 5 taon mga katindugon sa kuleyo. Ano lamang ang nagahalat na puturo? Igwa kita ning trabaho na pwede lamang laugan.
1: Si Bueno sa
0: mga hapot mga katindugon kan rinibong nagagraduar taon-taon, na ang iba nagiging matrayumpo, ang iba mga katindugon nagsusurrender man giraray, natawaning oportunidad na magamit ang sa indang profesyon sa paghahanap buhay. Pero ang iba, manong dyan sa

0: kita budak manung Richard Montales, manung Ino Martires, maski bako linya, ang trabaho, ang oportunidad na nag-abot sa inda, gigrab na, i-approbit sa raninda, kaysa naman maging tambay.
1: Si Bueno sa
0: King. Sabi kan iba, at least habang nagpapatagas-tagas pa, nag-earn ki experience, as in koneksyon kung makakua, okay na iyan kaysa daing trabaho, tambay, palamunin.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Pero ano ba yan ang pinaglalauman ko taanan niya to sa satuyang gobyerno? Na matapos mga katindugon magastos ng milyones na kwarta para sa Unifast ang mga estudyante pagangunyan sa local state colleges and universities, pag maswerte, iskolar ng bayan sinda. Kaya nangani na pagtapos nin profession ang sarong estudyante, dapat igwaman sindaning pwedeng i-opreser na trabaho base mga katindugon sa tinapusan kan mga rinibong estudyanteng Filipino. Maray si iba na mga makusog at buot mga katindugon na talagang dain na pipigado. Online digdi, online duman, apply digdi, apply duman. Paano itong mapawuton mga katindugon? Paano itong talagang dain na develop mga katindugon ang sadiri? Tangani magkaigwaning kusog nin buot na hampangon ang gabus na challenges sa pag-apply nin trabaho. Di ba ang iabutan mga katindugon, tambay man ngiraray?
1: Si Bueno sa King!
0: Ang ibangani, manong mani, dahil ang tanagsawa na napagal na, nawarana nin espiransa, nagpaagom na sana.
1: Si Bueno sa King!
0: Sundo mga katindugon na di man giraray na bago so cycle kan pagtios na gusto niya to na tawanan ng solusyon iyo man giraray, sumagurang nagingua tanganin kung di man magtapos ning kuleyo dahil kami ning profesyon si mga aki minalamang mga katindugon. Ang problema dahil ang takulang ning oportunidad mga katindugon, tapos ngani nin kuleyo igwaning diploma, nagsulot nin toga, nagugma kang graduation, o yan man giraray dai nakako aning trabaho, nagpaagom so cycle kan kapobri dai naputol.
2: Pasaway ka, tunaw ka.
0: Ang punto di vista pat ang gobyerno mga katindugon magtaoning oportunidad sa mga magraduar na tangani na ang sa indang profesyon magamit. Tangani mga katindugo na ang mga ini maging produktimo. Abroad man iyan o maging produktimo.

0: Mukun!
1: Mga lapugo!
0: Mayumukun! Manatukun!
1: Ano yun?
0: Pagi, pwede na ang mga...
1: Nakaswerte ka mang kutana ko, di ba? Ano lamang manong mani?
0: Nagang pwerte, wow. Nakapamada ang buhok, ang ulor mahamuton, wow. Lalo pang nagyari.
1: Kay Bungga Koning, kay Minerva Bendicio.
0: Basta may is-
1: ano, yao na kamo sa San Jose National High School? Ah? Mayo na, tapos na so 30 day end of the school year break kan mga paratukdo. And Department of Education iguanin Summer Academic Remedial Program. Ah? Sa gabus na level na nakatutok sa aral program mga katindugon. Basis sa Republic Act 12028 ba yan ito? Di, although ang pinaka default na guidelines nagtataram na dahi pwedeng magturo itong mga paratukdo na naka-under duman sa mga estudyante kan aral, pero si Saiban makuakita mga katindugon ki volunteer puros na sa nakita volunteer
2: si Buen Oso.
1: Kinao ba na doon? Sa pagtiyos na ini, maglalaong kita ki serbisyo kan mga volunteer. Para sa programa, mga katindugo na naka bugtak sa sarunglay. Kinao ba na?
2: Si Buen Oso!
1: Doon ako nalungkot.
3: Doon ako nalungkot.
0: Basta mag...
1: Kain daw so bilyonis na doon.
2: Si Buen Oso!
1: Maray nga ni, taday ako nag... Day ako pig-atake kan sa kuyang pagbato ka no ha. Pero talagang... Sige ang kuhan kan sa kuyang dungo, mga katindogon. Pig, tataram ko lang ang totoo, mga katindogon. Ano.
2: Si Buen Oso!
1: Kay Madam... Ems Bualoy Buisa, kay Richard Bergara, kay Cherry Carburha, kay Madam Maria Jinky Lara, ano inda nalimog sa imo ano? Madam Cherry Carburha, kumusta si Jerome?
2: Si Buen Oso!
1: 19 minutos na makalipas po ang alasize. Dahil ka nga yabuin ki, dahil mo nga yabuin to take upon an problema ni Mayor Ray Bragais, duman kay Berto.
2: Si Buen Oso.
1: Bahala na. Si Berto baga, di tagadig di sa tabako. Bahala na nga si Berto.
0: Pasaway ka. Tunaw ka.
1: Dahil ko napagdugangan na kuya ni Berto tabi mga katindog ko niya. Bala na kayan si Miss Naga kuya Bagadig din nagpaliwanag kan sa rungal daw.
0: Matibayo ang baydi kampay in my talagang
1: Doro dipisil man ang gan maimputaran ka na nag-gusta employee ka ano?
2: Si Buen O
1: masupong diba disipon ka ni Bana pati sa City Hall, may gusto employee, eh?
0: Pasaway ka! Tunaw ka! Dawa guru rang nabay!
4: Ladies and gentlemen, are you ready?
0: Yeah, boy!
5: Tabaco City, finally, it's here! Eruption 108 Bar! Eruption 108 Bar! Make it your ultimate party hangout with good food and quality audio setup for dancing and videoke singing on stage. Eruption 108 Bar with wide dance area. So let's party and have a good time with live performer and bands daily. Available appetizers, pulutan, favorite beers, brandy, whiskey, tower drinks, and cocktails. It's all for you at Eruption 108 Bar. Fully air-conditioned with VIP room, video game, and VIP couch. Accepts any kind of events and seminars up to 100 packs. Eruption 108 Bar at Kalangahan Boulevard, Mangkilingan, Tabaco City. Contact number 0927-835-9986 and 0950-086-3813.
6: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw, galog, pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: Heto na ang programa Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
10: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko po sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil steam sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo, alingatong roots ay mayaman sa antioxidants. At lagi ko pong ipinapalapag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na

0: isa sa sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung indigest, basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified and verified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Cap.

0: Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
1: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps. Epektibo nito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Si Buen Osa! King!
4: Uragon! 33 minutos na makalipas po ang alas 6. Maray na good morning kay Bert Bio. Dakulang salamat po. Mabuhay po kamo. Tindugo na. Uyugo-yugon mo. Kay Adel Basmayor. Pabasa sa San Ramon. Si Kuya Luis Bungapat. Kay Ate G. Bungapat. Katrabahong si Ra Charm Burak. Sige. Happy birthday kay Boss Engineer Ronald Borse. Ayan. Ano ba ang pahet? Good morning. Sa mga motorista, magpa full tank na kamungon yan. Ta sa aga, igwa po ning bigbabana ba ng price increase sa mga produktong petrolyo. 3 sundo 4 sa diesel, piso sundo 3 peso sa gasolina. Ha? So kung igwa man sa nakita diyan kipirak buda paroy, pahito na niya to kunyan. Tatiba ha? Pahiton pa kan iba.
3: Si Buen Osa.
4: Naglalaom kita na magiging positibo ang
5: manatukon
4: hurulay mga katindugon sa tahukan Estados Unidos buda Iran siringkan pigtaram ni US President Donald Trump na US will begin to guide ships out of Strait of Hormuz ngunya na aldaw mga katindugon. Adi sa aga pa, talunis pa lang. Nagtarampo ini na talks with Iran very positive. O kita man talagang naglalaom na madara sa diplomasya ang gabos matapos na ang pakorupsitan kan missile tanganing maibitaran ang pagbuwis din buhay asin maratakan ng mga propriedad siring man magpadagos na maapiktaran ang kinaban kang krisis na darakan kariribukan duman sa Middle East. So kung arong kayan ang dispatch sa mga katindugon na mismong si US President Trataram na very positive ururon, di maad lamang ngunya na nasa 85-86 ang gasolina. Tibaad sa mga masurunod na aldaw, magbaba pa lamang sa 60 pesos, ano ha? Asa ka pangayabuin ong lapakan ga?
3: Si Buen Osa!
4: King! Jata, umasa pa. Ah, mag-asa ka pangaya sa mga pangyayaring arog ka iyan. 35 minutos na makalipas po ang alas 6. Nagkakirigkig kita nin Maray, mga katina, si paghuna niya to padagusan naman sa effusive eruption ang bulkan mayon nag kukupsit mampalan ini and then sa kada

0: kulang kan mga nagkatarambak na pyroclastic materials na nagserbing gari na dome, lava dome dyan sa may Ngudoykan Vulcan, nagrasay po ini dahilan sa sarong fountaining na nangyari. And then ang irinasay niya mga katindugon, Duminaros dos, pasirin dyan sa Miisigali na mantang nagdadaros dos siya, nagkriar mga katindugon kay nag-aalintutong mahibugo na aso na iguanin mga abo. Na iyo-iyan man ang rason kung yata ta nagulpe ang kamalig, nagulpe ang ginubatan, parte kan ligaw, asinuwas mga katindugon, nagulpikan abo. Yeah. Na an abong iyan, delikado nin maray, sa salud kan tawo ta, mga saradayuto na particles, and then iyan palan, gari, duro difisil, na kun makalaog sa satuyang dungo, makadiretso sa satuyang ginawa mga katindugon, magkausa po iyan ki komplikasyon sa satuyang salud. Mala si mga hayop na hiling nindo karabaw buda ba kagadan dahilan po sa napanlingaw siguro sumay sa dire kansa indang piga atama ng mga hayop bataan karabaw katabang bagakan mga farmers sa lati dyan sa bulod kadakla na beses ang mga magabat na bagrahe kapag ka daipaning farm to market roads na tibaan kon ghost project dyan kapigahanap mga kan department of agriculture dyan sa may party kan ginubata na ghost project sa farm to market roads o ang pinagamit dyan na nagbubutong kan mga magabat na bagahe, kargamento, karabaw, sa paagi kan pababa. O arog ka ito, lima sunagadan, napanlingaw siguro sumay sa diri o natakot sumay sa diri, na tiba at sindaan ma pahit ka itong mahibog na abo, di day na inatindiran so sa indang ataman. Kung di naranindo ito sa salog, na ito nadali.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Subaka, iba na, mahal ang baka ngunyan. Iya, so, iyan ang pangyayari kanakalis na Sabado, Sabadong hapon mga katindugon, sundo na kasood ma, dakul na mga igwang nagpasiring dyan na undersecretary, igwang nagpasiring na secretary. Iya, tangani sa naman na atindiran, hilingon kung ano ang pwede nindang ikatabang. Base naman sa kasuguan kang presidente na dapat gabos na hainsyas ni gobyerno, presani na itong mga napingado na apiktaran, tulos na masimbagan ang mga pangangaipo. Ayan!
2: Si Bueno, sir!
0: An Office of the Civil Defense nag-deploy man kan sa indang truck para sa pag-producer ni na malinig na tubig ang probinsya kan Sursugon, igwaman ni Daradara, apuera ka na food packs. Pero ang Albay Public Safety and Emergency Management Office, ang APSI mo, automatic man, taigwari, track iyan na nagpo-producer ni tubig na malinig, tubig inumon, mga katindugon, para sa mga evacuation centers na pigagamit kan mga internally displaced persons IDPs.
2: Si Bueno sa King King King
0: 41 minutos na makalipas po ang analysis. And saro sa mga naririparo kung sa indong babalikan mga katindugon gari maluyahon ngunyan an ayudagikan sa mga pribadong sektor bako arog kan mga nakalihis na panahon na talagang nagsusupay ang supply na pigtatao, pigdidistribuer sa mga ibakwis po niya to. Pero mismong si First District Congressman Crisel, nakariparo na patingani si mga international partners, mga international non-governmental organization, gari po ning nagihiro, tangani na magpadaraning tab.

0: lang adigdi po sa mga apektado kan bulkan mayon. Pero sinda sa sadiri nindang espuerso, sa sadiri nindang gastos, manong mani nagtatabang na familia nagman sa mga ibakwis, maski puro paano dakulang bagay na mamati nindo mga katindugo na sinda seryoso asin talagang nagagastos kan sa diri nindang mga katindugon recursos.
1: Si Bueno sa King King, King.
0: Kumusta mano? Kumusta si hermano mo? Anong ano na? Remate? Ay, doon ako nalungkot.
1: Mayumukon! Manatukon!
0: Di nakikisumaro kami sa pagmundo nindo manong man eh. Kaya ba na buhay iyo po iyan mga katindugon. Sabi ni Duming Panisa, mga katindugon, sarong sikat na maurag na broadcaster man sa siyudad din ni Gaspi. Sabi ni Duming Panisa manong man I must die so that others may live.
1: Si Bueno sa King King King, King.
0: Thank you so much sa ito yung mga mabuot na sponsors ang Dinil Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Eatery kay Ate Beth Barsaga na igwa mga katindugon kan air condition na Intip and Salon. Siyempre ang malilipot Cockpit Coliseum kay Busboy asin Madam Girlie Maya. Thank you so much man sa Adam Lack Laundry Shop kay Sir Nats kay Mambing asin kay Lian Kalmana. Ako Color Mix Paint Center oy Madam Helen Berwega Marina, good morning buda kay Bus Nistor. Thank you so much man kay Tabaco City Councilor Riner Burse, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Giraray happy happy birthday kay Boss Ronald Burse. Sabi ni Manong Rudel Balingbing kinaban. Sa pangaran ni Manong Mani na nagbumundo po ngunya na sa mga oras na ini. Sa pangaran po din Dugabos na Panagos nagtitiwala digdi sa 91.3 News FM sa programang Tindugo na! Ano tabi Lula Jilay, Lula Bose o Lula Basi, Lula Igay, si Lula Aida Bitara. Enjoy the rest of the day! Be with your family always! God bless! Ako po si Bueno! Tindugon pa!
1: Si Bueno! King! King!
2: You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
5: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Earth. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, maspre. So wala po itong bis na asukal, iced tea. Ating si Best Cafe ay napili ng award ng Dabig Herbal Coffee sa buong at pili ng National Choice Annual bilang Standing Herbal sa buong Pilipinas. Mga ka-wellness cafe ay tinanghal at kinila pinakamahusay na herbal na kape sa ating bansa. Kaya mga ka-wellness, kung magkakape ka ha, kung gusto mong masulit araw-araw ang iyong pagkakape, dapat Best Cafe ang iyong kapartner mga ka-wellness ha. Ito po ay aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow! Gustong-gusto ko yan!
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas.

0: gasin at tatagal si Mister sa alam niyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may Black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Okay, nagbabalik tayo sa meron tayong isang texter, mga ka-wellness, na ang katanungan niya po sa akin ay ano raw po ang mga posibleng dahilan ng pamamanhid ng mga kamay at paa. Okay? Maraming beses na po na tinalakay ko ito na kapag namamanhid ang kamay, ang paa, ano ang pwedeng gawin at ano ang mga possible reasons, ano? Sintomas po ba ito ng anong mga kondisyon, ano? Ganun pa man ay tatalakayin ko muli ng mabilisan para pinaka-review para sa kapakinabangan, ano po, ng texter natin at time listeners. Syempre kapag namamanhid po palagi ang mga ka-wellness, likely merong nerve problems. May problema sa mga ugat, sa mga nerves, ano po, mga ka-wellness. Makakatulong po dyan ang pag-inom ng sapat na tubig, re-exercise, ano po, lalo na po yung stretching, mga ka-wellness. Magpa-araw sa umaga, ano po, kumagkaman sa vitamin D, ano po, mga ka-wellness. So, pwede nyo pong i-research yan, ha, yung mga pagkaing maya vitamin D. Example po dyan, yung malunggay, at mga, okay po. So, makakatulong din po dyan, mga ka-wellness, yung pagmamasahi, ano, yung laging imasahi po yung sarili nyo lang, magmasahi sa sarili nyo. Pwede pag ang gamit nyo ay massage oil, ano, na nagtataglay ng luya, ng sili at grapeseed. Tulong para gumanda ang blood circulation. Okay po, iwasan din yung pagpupuyat, paninigarilyo at alak. Ilan lamang yan sa mga nato para malunasan, ano po, ang pamamanhid. Pero kung mamanhid, balik mga ka-wellness, ano po, diabetes. Kasi ang diabetes, posibleng dahilan ng laghid mga ka-wellness ng mga ng paa. Okay po, mga ka-wellness, kaya pwede po yun, ha? Baka may autoimmune disease na hindi pa alam na yan ang unang lumalabas na sintomas. Ano? Yun nga po yung pamamanhid na paa. O kaya kulang po sa vitamins, vitamin E, vitamin B. Ano? Pwede rin kasi na yung pamamanhid ay dahil sa mga iniinom. O kaya baka merong infection na dapat po ay madiskubre, matest, ano po, mes. O kaya baka may problema sa kidney, ha? So, ilang mga posibilidad pa rin, ano? Although very rare po yan, mas madalas na ang problema sa pamamanhid ay ang problema po sa ugat. Ano po dyan ang diabetes. Kaya maganda po na magpa-check up, magawan kayo ng ilang laboratory test para makonfirm kung bakit pabalik-balik ang pamamanhid ng kamay at paa.
4: Heto ang isang patunay na ang best juice powder drink mix ay ansya at masarap na juice sa buong...
5: Po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay best juice dahil napag-alaman sangkap na gulay ito na aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayon. Napakasarap juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, best juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Then in 1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. So may ilan pa na posibleng dahilan ng lagi pong pamamanhid, mga ka-wellness. Although very rare na po ang mga ito, ano, gaya nga ng mas madalas ang dahilan ng pamamanhid ay kakulangan po sa vitamin B, ano, nerve problems o kaya nga po diabetes. Ano po? Pero pwede rin po 'yan na thyroid problems, ano, baka po under thyroid nyo, yung tinatawag na hypothyroidism. Na yan, yan sa pamamanhid may at paa. Very rare din, ano, ibig sabihin, bihirang-bihira na isang dahilan ay isang tumor na tumubo malapit po sa mga nerves na napipress yung nerves kaya nagdudulot po ng pamamanhid. Well, disorder. Yan, at gaya nga ng kidney o back action, o kaya dahil sa mga

0: gumamot na po ang main focus o otis na didiscover. Po ba na ang pamamanhid ng mga kamay at paaha sa mga babae ay pwede ring dahilan na buntis po kayo? Pwede rin po yung sintomas, baka hindi nyo alam buntis kayo, kaya po namamanhid ang mga kamay at mga paa. So yung mga binanggit ko mga ka-wellness, ilan lamang sa mga possibilities, ano po, na dahilan, ano po, kung bakit namamanhid ang kamay at paa. Again, kung pabalik-balik, hindi matanggal ang pamamanhid sa kabila ng marami na kayong ginagawa, ano, baka nagpa-check up na kayo, may mga nirecommend na hindi pa rin nawawala, so kailangan dumaan sa mas malalim na laboratory test at baka po merong mga underlying medical conditions.
1: Ikaw ba ay sakitin?
2: Malamang.
1: Ikaw ay may mensi. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chorosilica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butika sa inyong gut.
4: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako, Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
5: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. Speaking of mga ka-wellness nerve problems, ano, gusto kong talakayin itong tinatawag po na Bell's palsy. Ano po? Yan po yung sakit mga ka-wellness na pwede ngang isang araw pagkagising nyo nakatabingi na po yung inyong mukha. Hirap na po ka maging yung nakatabingi na, yung isa sumisingkit na, ano po, pwedeng biglaan yan na natulog naman kayong maayos, kinabukasan pagising yung ganun na, ano. Pero syempre mas madalas paunti-unti yan at dahan-dahan. Apektado yung speech o yung pagsasalita, tumatabingi yung mukha, maging yung mata ay sumisingkit yung isa. So sa isang bahagi lamang, mas madalas, ano. So ganun po yung Bell's palsy. Maraming beses na may mga kumun dyan, mga ka-wellness. So dahil ito ay may kinalaman din po sa nerves, ano, Ness. So hayaan yung talakayin ko po ito kasi nasimula na po natin yung pagtalakay ko sa nerves kanina, ha. Ang Bell's palsy ay isang viral disorder. Actually, kusa po yung mawawala, ano, pagkaraan ng ilang linggo o ng ilang buwan, mga ka-wellness. So ibig sabihin, dahil viral disorder yan, makakatulong po yung mga medical interventions. Ibig sabihin, pag may gamot na nireseta, mayroong mga procedures na pinagawa, pero dahil viral disorder yan, ang katawan, ano, ay lalong kusang mawawala po yan, ano, after few weeks or after few months. So wala namang masyadong dapat ipag-alala. Totoo niyan, karamihan ng kumonsulta sa akin dyan po sa Bell's palsy ay yun, naagapan naman po namang nawala, pinalakas lamang yung katawan, yung kanilang immune system, ano? Dahil yan ay isang nerve problem, ano ho, makakatulong ang mga ito. Kung sakali ah, na may kilala kayo na ganyan, palsy, o kaya kayo mismo, ano po, ganito ang pwedeng gawin. Uminom ng sapat na tubig everyday. Although, pag nakatabingi na po yung bibig, ano po, mga ka-wellness, medyo mahirap na kumain at uminom ng tubig, tiyagain lamang po yan, ha? Ganun din, uminom po ng Dr. M tea twice a day. Dahil yung Dr. M's Amazing Tea, nagtataglay po yan ng katas ng luya, katas ng turmeric at stevia, mga ka-wellness. Yan, malaking tulong po para mapaayos ang kondisyon ng nerves, ano, lumakas at mapuksa ang virus na nagdudulot ng Bell's palsy. Okay po? Bag pa ulit-ulit lamang na isaw-saw sa isang ano, sa isang tasang mainit na tubig para talagang kumatas, ma-enjoy nyo po ang lasa, at syempre, pakinabangan nyo po ang sustansya, ha? Okay, Dr. M's Amazing Tea, twice a day. Available yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Tapos magpa-araw, tuwing umaga, kung meron kayong Bell's palsy, umiwas din muna sa maasukal at mamantikang pagkain. Syempre, iwas sa stress. Isang dahilan po yan ng problema sa nerves, yung stress, mga ka-wellness. Iwas sa pagpupuyat, sa alak at sa sigarilyo. Kumain ng saging pero hindi niya luto hanggang 2 piraso sa isang araw. Tapos syempre, kung nagkakape, dapat best cafe po ang inyong take, ha?

0: For more inquiries, please visit the registers or call us at 2-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Madumi na ba ang mga sasakyan nyo? Don't worry!
6: Sa Agua Bella Self-Service Car Wash, ikaw ang bahala sa hugas, spray, banlaw at kintab, pabilis at abot kaya.
5: Wash,
7: spray,
5: shine today
8: sa Agua Bella Car Wash.
5: Tanggal dumi right away. Punta na sa Agua Bella Self-Service Car Wash, makikita sa Purok 8 Bongga Bacacay Albay. Bukas nila Lunes hanggang Linggo, 6 a.m. to 8 p.m.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
11: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
12: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mahal. Maabot at hindi damot sa

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangan bantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax jeans tulong para more pressure, labanan, presyon na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Shada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, lokal. Sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yaw na ang sa indong driver. Asin tagapagbar Barreta, News Director Ed Bordeos. Parada 30. Parada 30. Larga. So One Radio 91.3 News FM. Parada 30. Barreta Lugal.
2: Diyos maray na pagkaaga, Bicolandia, yung natabi ang parada, kansatuyang mga barata ang hunyampong aldaw na ininin Lunes, 4 kan Mayo, taon 2026. Kaibahan tatabi sa pagatud kan mga barata, dyan sa Technical Department, Manny Almoguera. Ako man tabi si Ed Bordeos, ang sa indong tagapagatud barata, sa mga detalye sa kita, kansatuyang mga barata.
0: Parada 30.
2: Inutuntang na tabi ang update sa kamugtakan, kansatuyang panahon.
0: Parada 30. Weather update.
2: An update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon hatod sa Indo kan Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black as in and Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabusta biyan, mababa ka lindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide.
0: Parada 30. Weather update.
2: Easterlies ang nakakaapektar sa tuyang nasyon dahilan kani ang Western Visayas sa Negros Island Region sa Buanga Peninsula Bar Masinang Palawan. Magiging madampog ang kalangitan ay guwang kalat-kalat ng mga pagurana sin thunderstorm. Easterlies man ang nakakaapektar sa Metro Manila asin sa ibang parte kan sa tuyang nasyon. Tayuman na magdadara ni madampog sagot sa mas madampog na kalangitan na iguang isolated mga pag-uran or thunderstorm ang may eksperensyahan. Mientras tanto, sa ibong kan mga paminsan-minsan na mga pag-uran, aramon tamang po ang heat index. Ngunyan na aga, sagkod sa aga, base po ini sa pigpapaluwas na abiso kan pag-asa, dili po sa Bicol Region. Sa Dait Camarines Norte, nag-aabot sa 39 degrees Celsius ang heat index, kinagahan na sa 41 degrees Celsius. Ngunyan, aldaw sa Legazpi City, Albay, nasa 39 degrees Celsius, mantang kinagahan 40 degrees Celsius. Sa Verac, Catanduanes, ngunyan na aldaw, 40 degrees Celsius, kinagahan na sa 40 degrees Celsius man giraray. Alagad sa Masbate City, sa presente, nagakawat sa 41 degrees Celsius ang heat index, kinagahan 37 degrees Celsius. Sa Huban, Sorsogon, 38 to 37 degrees Celsius. Sa Bio, Guidobatan, 39 to 41 degrees Celsius. Mantang sa may parte kan BIA Daraga, maabot sa 37 to 38 degrees Celsius ang heat index sa nabanggit na lugar. Alas 7:13 din paggaga sa nakalihis sa 24 oras na kapag-rehiso ang Feebox sa Bulkan Mayon. Nin 411 rockfall, 5 volcanic earthquakes, 4 na volcanic tremors na nagdurar nin saro sagod sa 3 minuto asin 4 na pyroclastic density current o signals o usons sa sigon po ini sa ahensya kainipong aldaw. Nahilingan man nin banaag ang bulkan mantang padagos ang pagbulos kan lava sa baga galikan basud bunga miisi kasabay kan paminsan-minsan na strombolian activity Asin an paminsan-minsan man na lava fountaining. Nasa 1,829 tonelada kada aldaw ang sulfur dioxide flux kang bulkan base ni sa pinakanghuring monitoring kanahensya na sudma. Katamtama na pagsangaw man nin flume anapadpad sa kanluran, timog kanluran nakapag-reiso man nin o nagtitinir na nasa alert level number 3 ang bulkan mayon kaya may gutman girare ang pinagbabawal. Noon na pinagbabawal ang paglaog sa 6 km permanent danger zone na sinang pagpalayog ng anuman na mga lunadan pang ere sa ibabaw kan bulkan.
0: Parada 30.
2: Ngayon tras tanto uminabot sa 52 na barangay na piktado kan ashfall na kausa kan pagalburuto kan mayon na volcano sa Bicol region na nasa 30,500 na individual ang iping ibakwar sa deklaradong 6-kilometer radius permanent danger zone. Sigurin niyo sa Office of Civil Defense si Deputy Spokesperson Diego Mariano nagtitinir na daing kasertuhan ang sitwasyon sa lugar kung sain ang pinakang matinding naapiktuhan kan ashfall iyon banwaan kan ginubatan kamaligasin ligaw. Kasabay sa mga lugar na naapiktaran kan ashfall iyo ang barangay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kabaangan, Gapo, Ilawod, Karangay, Salugan, Suwa sa may partikan Sumlang, Tumpa. Naanas sa partikan Kamalig sa banuan kang ginubatan ng barangay Agpay, Bubulusan, Kalsada, Doña Tomasa, Inamnan Grande, Inamnan Peque.